0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
3: Higala sa kamayong bundag ganyan yung tanan. Welcome ganyan sa inyong dromanon. Ganyan ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service sa karong adlong Lunes sa petsa 14 ng buwan sa Setyembre tuig 2026. Oga kini si Tinig 43 sa Jan Andrew Tabog o managuban kita sa usa ka oras ngani sa atong dromanon. Pagtamyaw sa tanan nato mga kaigsunan karon, asa ka mga dapita din sa probinsya sang Cotabato, lagip na sa mga sigbit na itong probinsya ka rehiyon. Madyong bundag higala. Welcome ganyan sa inyong Lumanon.

0: Higala at ang iunya ang detalye ini at mga headlines sa unya sa pagligid ni ining atong tulumanon. Pagdamya una ha sa itong mga kaigsunan karon, asa ka mga dapit na nagapanamati ni ining atong tulumanon karon nga buntaga. In simultaneous sa broadcast kita karon nga nasa itong mga silingang istasyon o igsoong istasyon ang Joy FM Pangal Bay, Joy FM Davao Oriental. Good morning! At ang inin yung mga detalye ini at mga headlines sa unya sa pagligid ni ining atong tulumanon. Headlines! Sa atong mga headlines sa karong buntaga. Headline. Alang sa atong balitang lokal, lalaki negosyante patay sa pagpaniro dito nga bahina sa May P. Palma area din isang probinsya sa Cotabato. Headline. Kumalag election officer sa Cotabato City, gireklamo sa UBJP sa ombudsman tungod sa listahan sa electoral board. Headline. Uy, kuwanday karon ha, kining pinili ay day karon na din hanga bahina sa May Bangsamoro region and Muslim Mindanao. Headline. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, Senator Pangilinan na nanawagan og imbestigasyon sa sunog sa MV Jones Aster. Headline. Philippine Red Cross ang nagbansay sa halos 800 ka mga residente alang sa World First Aid Day 2026. Headline. Sa atong balitang international karong buntag, Iran President ni Barrog nga dili gayod sila mutahan ngadto sa US. Headline. Samtang 16 patay sa pagkasunog sa Osaka nursing home dito sa Chile. Mga detalye ini unyas pagligid ining atong tulumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan. Herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ansa po di mong batiyon ka ng makakape ka? Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Aras sa Pilipinas, 16 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Una sa mga tudling sa atong balitang international. Nisangko na sa 7,000 ang ihap sa mga kasong napagan ining Ebola virus dito sa Democratic Republic of Congo. Kung asa, gikonsidera kini nga pinaka-grabbing outbreak sa nasangpit nga balatian nga nasa ilang kasaysayan. Sigun ka na sa mismong gobyerno sa Congo. Gikan sa 7,022 nga aktibong kaso sa Ebola, napatik na ang 3,398 ka mga ihap nga namatay. Samtang kasamtangang ginatambalan ang 837 katao. Ang nasangpit nga outbreak ang dala ni ining Bondibogio variant nga nasa nasangpit nga virus. Ang ika-17 ni ining epidemya ang gikan sa Uluhan o Silacang Bahin dito sa Ituri province sa nasangpit nga nasud. Napatik usab nga mikatag ang nasangpit nga balatian sa pipila ka mga rehiyon sa maong nasud, partikular na sa rehiyong grabe ang armadong grupo. Kun asa dili igo ang abilidad sa pagpanambal sa nasangpit nga mga lugar. Ginatayang anaa sa 15,000 ka mga tawo ang namatay dala ni ining Ebola sa nakalabay nga 5 ka dekada sa Africa. Makatakod gini pinagi sa kontak sa mga bodily fluids sa lakip na nini ang komplikasyon dala sa balatian ang severe internal o external bleeding o organ failure. Sa karon wa pa'y aprobadong vaccine kontra Ebola apan padayon karon ang pagpanuki ngana sa mga eksperto alang sa pagpangitag tambal ni ini. Samtang bugto ang kinabuhi sa 16 katawo sa nahitabong sunog sa usa ka nursing home dito sa Chile. Pulos mga elderly residents ang namatay sa usa ka home care nga makaplagan dito sa Araucanian region. Pipila ka mga elderly usab ang gidagan sa bahay tambalanan human makabaton o gasamad nga nasa ilang lawas. Miabot sa kapin na duha ka oras bago hingpit nga napawong ang maong kalayo. Samtang nanawagan sa Egyptian na President Abdel Fattah el-Sisi sa stable free navigation na samtang gakahitabo ang taas nga tensyon karon sa Middle East. Gikan na yun ini nga ang kasamtangang gakahitabo karon sa Middle East ang adunay negatibong epekto sa global economy, trade, energy flows o supply chain. Ang nasangpit nga pamahayag ang gihimo human ang panagpulong ni el-Sisi o kang Russian President Vladimir Putin. Kaya nung adunay suliran sa paglabay karon sa mga barko dito sa Strait of Hormuz tungod sa padayong giyera tali sa Iran o US. Samtang nakaandam na ang Philippine National Police sa mga gikinhanglang security measures alang sa duha ka adlaw nga transport strike nga magsugod karong adlaw hangtod ugmang adlaw nga gikasa sa grupong Maribela isip protesta sa padayong pagsutoy sa presyo sa lana. Sigon kang PNP Chief General Jose Melancio Nartatas Jr. nakataas na ang alerto sa police unit sa mga lugar nga ginalaumang pagatiguman ining protesters sa lakip na ang dakong bahin sa Felcoa dito sa Quezon City. Giatasan usab niini ang police chief og territorial units nga makiglambigit gana sa lokal nga panggamahanan o gubang ahensya sa gobyerno aron nga mapabilin ang seguridad og hapsay nga crowd management. Ilang kuban na usab ang PNP nga nasa koordinasyon aron nga maghatag og tabang sa mga commuter nga posibleng ma-stranded sa kalsada tungod sa tigil pasada. Isigurado karon na sa House of Representatives nga mahapsay o mamahimong klaro ang paggamit sa matag sentimo sa giluso nga 7.2 trillion peso nga nasunong budget alang sa tuig 2027. Kana ang gipapaniguro ni House Speaker Faustino Buji D. III. Gikan na yun ni D. nga matuking gi-susi karon na sa Kamara ang ginusong pondo sa matag ahensya. Aron masiguro nga maadto gayud kini sa mga programang direktang makabenepisyo nga na sa matag Filipinon. Sigon sa Speaker, importante ang transparency sa paghisgot sa budget aron nga masayran kung naasa magasto ang kwarta sa katawhan o kung unsa ang mamahimong resulta niini nga na sa mismong lokalidad. Yatagagdood niya nga angay gayon nga tataw nga aduna kini epekto nga na sa panginabuhian, kalidad sa kinabuhi sa matag pamilya, ang pondong gigahin sa matag proyekto. Nakompleto na sa House Committee on Appropriations sa pagdungog sa mga ahensya alang sa 2027 budget. Ipangayo sa Departamento o ahensya sa gobyerno ang pagtataw nga na sa ilang mga ginapangayong pondo programa o target ng mga prioridad. Alas 5.21 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang gibalibaran o gipanghimakakan karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga usa lamang kadrama ang pag-aresto nga nasa yang igagaw nga si kanhing House Speaker o later Representative Martin Romualdez kalambigit sa kontrobersyal nga 7.4 billion peso nga plunder case. Sigon kang Marcos sa mga nasangpit nga o ang gikan na yon nga drama lamang ang gakahitabo nga nasa pag-aresto ang kabahin lamang sa pamulitika o pag-atake batong nga sa yang administrasyon o gwa naghulagway sa aktual nga prosesong galigid sa korte. Naaresto si Romualdez human nga nagpaluga og opisyal nga warrant of arrest ang Sandigan Bayan subay sa kasong gipasang-at sa Office of the Ombudsman. Kasamtangan na usab nga nagpabilin sa Philippine General Hospital alang sa Independent Medical Examination na human nga gibalhin gikan sa Cardinal Santos Medical Center ang maong nasikpaw nga opisyal. Samtang gihatagag doon ni Interior Secretary Junvica Rimulya nga gikinahanglan nadili gayod na mangialam ang presidente sa nanahimong pag-arresto sa kaning leader sa Kamara. Alas 5.22 ang atong oras. Samtang misangko na sa 76 ang kopermadong ihap sa mga namatay. Nining sunog nga milamoy sa MV June Aster Ferry sa Corona, Palawan. sigon sa Philippine Coast Guard. Sa tala sa PCG, nadugangan sa 41 ang ihap sa mga namatay, samtang 13 usap ang ihap sa mga padayon pang ginapangita. Nagpabilin usap nga 43 ang ihap sa mga nakaluwas nining nga maong sunog sa ferry. Sigon ka nga PCG spokesperson Noymay Kayabyab, pagdalo ng mga patayang lawas sa BRP Cape Engaño. Subay sa opisyal ng listahan sa mga pasahero, 134 ang napatik nga adunay pangan ang misakay sa MV June Aster, samtang duha usab ang ginatayang nakaswa nakasakay sa nasangpit nga barko. Gikumpirma usab sa PNP Soko nga dungan usab sa mga na-recover sa patayang lawas ang ilang alagang aso. Sigon kang Philippine Coast Guard, adunay pipila pa ka mga ahensya o ga po pwede pang magmugna o bagong nga mga lakang arang sa padayon nga proper recovery o identification sa nasunog nga barko. Alas 5.23 ang atong oras sa uhing tudling sa atong balitang nasunon. Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan nga paspas alang sa paspas sa independent o matuking imbisigasyon sa sunog sa MV June Aster sa Corona, Palawan nga gikamatay sa pipila ka pasahero o nagbiya o mga taong padayon pang ginapangita ni ining kasamtangan. Sigon kang Pangilinan, gikinahanglan mapunting sa imbisigasyon ang hinungdan sa insidente o mga pagkakulang o mga angay gayud manubaga ingon man ang reformang gikinahanglan ipatuman aron di na masubli pa ang samang trahedya. Yata kagduot niya nga nagunang tulubagon sa gobyerno ang kaluwasan sa mga pasahero nganha sa paglayag. Ilabi na nga 190,000 ka mga pasahero ang napatik ka nga sa mga pantalan sa Pilipinas sa matag adlaw. Angay lamang gayud kuno nga siguraduhon ang regulatory sa regulatory agency, port authority, ship operator og tripulante ang luwas nga paglawig niini nganha sa mga kadagatan.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako ang mga ka ng yung buhok ko, wala napahak na ni malasabuan, buhok, kanang kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki, nanupo si Chiyo, lama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
13: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
14: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
15: Mmm, kalamit ba? Sa Okina 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:27 Philippine Standard Time. Sa laray karon, alang sa atong mga balitang probinsyal.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Hawi na maglibot-libot na kita sa lain-lain nga parte sa Mindanao. Unahon na paghagpat karon ang mga tao gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga Region.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Ipakita sa Coast Guard Station na Surigao del Norte kung CGS-SDN ang ilang suporta sa serbisyo publiko pinahagi sa pagtabang sa pagpangandam o pag-repack sa bugas alang sa 20 peso rise sa saling activity sa National Irrigation Administration kung NIA. Kabahin na ang maong kalihukan sa handog ng Pangulo, serbisyong sapata para sa lahat o nationwide culminating event sa handog ng Pangulo 2026. Niapilosaba ang mga personay sa Coast Guard Substation Surigao City o Coast Guard Substation na Lipata. Ubo sa pagpanguna ni Station Commander Lieutenant Junior Grade Roy Christopher Orialneda. Pinagi sa maong partipasyon na gipakita sa SCGSN ang ilang pasalig sa interagency cooperation o serbisyo publiko aron mas mapaduol sa katawhan ng mga programag serbisyo sa panggamhanan.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras. Samtang bugto ang kinabuhi sa usa ka pulis, samtang samda ng iyang kauban human maaksidente ang ilang gisakyang motorsiklo sa rotonda sa barangay Bangkasi, Dakbayan sa Butuan, alas 3 sa Kadlawon. Ang namatay mao si Patrolman Eugene Pigaw, 33 anyos taga Luzon, samtang ang iyang back rider mao si Patrolman Daryl Datula, 32 anyos nga samdan. Ang druha ka personahe sa Philippine National Police ang nadisino sa PNP Drug Enforcement Group Special Operation sa unit. Subay sa impormasyon na gikan sa Butuan City Police Station 3, nagasakay ang druha sa motorsiklo sa dihang giingong kusog ang ilang dagan o gamisungag sa konkretong barrier sa maong rotonda. Tungod sa kakusog sa impact, dead on arrival sa ospital si Patrolman Pigaw, samtang gida ngadto sa bahay tambalanan si Patrolman Datul alang sa medical nga pag-atiman. Nasaran nga gikan sa duty ang druha ka pulis ug padung unta sa pagkita sa ilang asset, may kalambigitan sa ilang operasyon na batok sa ilegal nga droga. Padayon pa ang investigasyon sa PNP, armatino ang eksaktong hinungdan sa maong aksidente.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time, didtong bahina sa may northern na Mindanao. Sunod-sunod ang pagkahagbong sa kapulisan nining duha ka mga street level individuals sa ginpinagayon nga naglahing drug bypass operations sa dito sa Maramag ug Don Carlos sa Bugidnon. Unang nasikpaw sa mga tinugyanan sa balaod ang 23 anyos nga lalaki dito sa Purok 7 Barangay Don Carlos sa Bugidnon. Alas 6 sa gabi humanakwaan nining 0.5 grams sa gihatuang shabu nga balor kini og 3,000 pesos sa pilang bypass money. Pag alas 11 sa gabi nasikpa usab sa Purok 8A South Poblacion Maramag ang 35 anyos nga lalaki human gisakmit gikan sa iyang posisyon ang 5 ka gramo sa shabu nga adunay standard drug price nga 34,000 pesos. Ang maong nga mga operasyon gipahigayon sa lokal nga istasyon sa kapulisan, kauban ang 2nd Bugidnon na PMFC o Provincial Intelligence Unit sa pagpanguna sa Bugidnon na Police sa Provincial Office Director Police Colonel Oliver Soto Navales. Giandam na ang kasong kalapasan ng Republic Act 9165 batak sa duruha ka mga suspect nga kasamtangang gitanggong sa matag istasyon sa kapulisan.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras, samtang ditong bahina gihapon sa may area sa northern na Mindanao nakaangkon og samada sa iyang wala nga bugton ang 44 anyos nga lalaki human gitigbas sa iyang kaugalingong pamanhunon sa barangay Santa Filomena, Quezon na Bukidnon. Subay sa investigasyon sa PNP, nag-inom ang 25 anyos nga sospeka uban ang iyang higala sa usa ka waiting shed sa dihang miagi ang biktima. Gisingil sa sospek ang iyang gipahuam nga usa ka sakong abono ni adtong Marso apan sa dihang nitubag ang tiyo nga dili pa niya kini mauli dayon. Nasuko ang sospek ang migawas sa uga sundang gikan sa Sakuban o gitigba sa mong biktima. Gidangad to sa bay tambaran ng biktima alang sa pagpanambal. Samtang nagapadayon ang hot pursuit operation sa PNP, bato kanini nga maong sospetsado.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ditong bahina sa may area sa nga Barm. Uy, kumusta na ikaroon ang area sa nga Barm, ano?
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Nga karon ang usa sa mga pinakaimportanteng lakang ipadigayon sa maong rehiyon ang ilang piniliay, no, alang sa ilang parliamentary seat dinha sa maong rehiyon. Sa tudling sa atong mga balita gikan na dito nga bahina sa may Barma area, nagapadayon ang investigasyon karon sa mga otoridad. Uy, duha ka insidente sa pagbuto nga natigayon sa managlahing dapit dito sa Cotabato City kagahapong adlawa. Pipila ka oras sa wa pa ang Barm parliamentary elections nga miresulta sa pagkaangol nining duha ka individual. Sumasa inisyal nga investigasyon gikan sa mga otoridad. Una nga nahitabo ang insidente sa pagbuto sa Brook Amirol, MB Kalangan, Cotabato City, diin usa ka individual ang nasamdan. Pipila lamang ka minuto ang milabay, laing pagbusikan na usab ang hitabo sa dato og udtog matalam. Malagapas sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City, alas 8:10 sa gabi. Dali nga mitubag ang mga personahe sa PNP, kauban ang duty investigator. Human madawat ang report gikan sa mga concerned citizens. Sa initial nga investigasyon, gituang gikan sa usa ka tapok sa basura ang ikaduhang pagbuto. Nakaplagan usab sa lugar ang nagkatag nga mga basura. Padayon nga gitino sa mga otoridad ang eksaktong hinungdan sa duha ka mga insidenteng nga pagbuto o kon adunay taong responsable sa maong insidente.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang gihulagway karon ni Peace Advisor o Concurrent Chairperson o Government Peace Implementing Panel nga si Secretary Mel Senen Sarmiento ang unang Bangsamoro parliamentary election karong adlawa isip bagong yugto sa kasaysayan sa Bangsamoro. Sigon kang Sarmiento, ginakompleto sa political track ang peace process nining unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Gikan ayon niya ang himong dalan sa importanteng piniliay ang comprehensive agreement ani Bangsamoro, Bangsamoro Organic Law o Bangsamoro Electoral Code. Lagip sa mga nakita nga bunga sa peace process ang nagapadayon nga ceasefire, hapsay nga decommissioning sa libuan ka mga kanhing kombatansa o ilang mga armas o padayong development program sa mga komunidad nga dugay nang naapektuhan ni ining gubat. Giyawag ni Sarmiento ang mga botante sa tibuok Barm nga gamito ng ilang katungod nga mubutar o mulangkob ni ining paghubog sa mamahimong ugma o kaugmaon na niining ilang rehiyon.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5.35. Higala, balik kita human ini.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Bilunga Gold, hantog karin.
17: Ano po?
16: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
17: Ang imo hatiin.
16: Ang imo hatiin ko.
17: Oo.
16: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan da itong anis pa ko, polio ko.
17: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
18: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
18: 7-in-1.
17: Tapos po?
18: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Aras sa Pilipinas, alas 5.36 sa Philippine Standard Time. Sa mga tudling karon na dugang sa atong mga taho karong buntag, alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntag.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Atong luksuhan ang mga panghitabo dito nga bahina usaba o mga development dito nga bahina sa may area sang o dito nga bahina sa may area sa nga, ano no kining Caraga region din upat kagingong miyembro sa North Central Mindanao Regional Committee sa New People's Army kon NPA nakip ang ilang sekretaryo ang gila nga si alias Reda ang napatay sa sunod-sunod nga engkwentro batok sa militar dito sa sitio Bakingking Esperanza Agusan del Sur subay sa taho ni Lieutenant Colonel George Halyorina sa 8th Infantry Battalion unang nakigbinakbakay ang 36th Infantry Battalion sa maong grupo ni atong Setyembre 10 sa diin misunod ang 5 pa kasubling engkwentro ni atong Setyembre 12 taliwala sa nagapadayong pagukod sa 401st Infantry Brigade napatay sa operasyon si alias Reda nga gituang ang sekretarya sa NCMRC kauban si alias Naki nga taga Quezon Bukidnon o alias Boboy nga taga Hingoog na recover sab sa militar ang 5 ka mga bugat nga armas sa maong dapit giproseso na sa Soko Caraga ang mga patayng lawas alang sa formal nga pag-ila samtang nagapadayon ang clearing of force operation sa militar batok sa nabiling mga miyembro sa maong grupong anaa dito sa maong rehiyon.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:38 Philippine Standard Time. Samtang kalabot sa maong balita, gikumpirma sa kasundulan sa 403 Brigade sa Philippine Army nga upat gayud ka mga miyembro sa New People's Army ang napatay atol sa engkwentro sa Bukirong Bahin sa Barangay Bakingking Esperanza. Ang napatay na ilang sila Julia Kagada sa alias Ka Reda, top NPA leader sa Region 10 o sekretarya sa North Central Mindanao Regional Committee, Juni Mansigiao alias Kikoy, Gerald Basason alias Dodoy o Rochamay Merafuentes Bihag alias Maki. Na-recover sab sa kasundaluhan ng mga tag-as nga kalibre sa armas, gikan sa napatay ng mga NPA leader.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 Philippine Standard Time. Dito nga bahina gihapon sa may lakbitan na to ang dugang panghitabo sa may area sa Dabao. Din kabsan sa kinabuhi ang 5 anyos nga batang babae human malumos sa usa ka resort sa Barangay Gumalang, Baguio District, Davao City. Alauna sa hapon ni atong adlong Sabado sa impormasyon na gikan sa MDRRM sa barangay. Dali silang mirresponde human nakadawat sila og tawag sa maong insidente apan sa ilang pag-abot ang biktima. Anaana sulod sa usa ka pribadong sakyanan nga mi padulong ngadto sa bahay tambalanan sa Kalinan. Base sa nakailap nga impormasyon, ang biktima kuyog ang iyang pamilya nga niadto sa maong resort aron mo tambong sa birthday sa iyang igagaw. Apan wa mabantayin nga niadto kini sa lawong nga bahin sa swimming pool. Nagapahimangno karon ang BDRRMC malagos ngadto sa mga ginikanan nga kanunayng bantayan ang mga anak kung anaa kini nganha sa mga swimming pool.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga dito nga bahina sa may area gihapon sang Dabao. Din giaprubahan na nga lakip ang mga miyembro sa random manual audit team sa kon ARMAT ang desisyon ng mga personnel sa Department of Education Regional Office 11 alang sa BARM parliamentary election. Subay sa impormasyon nga nadawat sa desisyon ng mga personnel sa Dabao Region 11 na upat na ninigikan sa Davao Occidental, 11 sa Davao del Sur o 2 sa Davao City. Ang gi-authorize nga personnel nga naglangkob sa teaching o non-teaching staff mutabang sa pagdumala sa manual audit. Lagip na ang pag-ihap o pag-assess sa mga boto alang sa mga posisyon nga ma-audit. Anausab sila kasinatian isip electoral board member sa milabay nga national og local elections. Gilauman nga magsugod ang random manual audit Setyembre 18 og mamahimo nga mulungtad hangtod Setyembre 26 aron makumpleto ang maong auditing.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:41 Philippine Standard Time, madugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga ditong bahina sa may area sang BARM. Gipapaniguro sa Philippine National Police ang kaandam niini aron ipabilin ang seguridad alang sa pinakaunang BARM parliamentary elections. Dungan sa PNP ang Commission on Audit sa Armed Forces of the Philippines sa Philippine Coast Guard ug lokal nga pangamanan ug uban pang partner agency sa pagbantay sa proseso sa pinili-ay. Nagunang tutukan sa mga otoridad ang seguridad sa mga kandidato, election na personnel o botante ingon man komunidad bag-o og samtang ginapadagayon ang pinili-ay o paghuman sa pinili-ay. Nanawagan sa mga PNP sa publiko nga makigatambayayong pinaagi sa pagasumbong sa lehitimo nga mga butang ipamahin ang beripikadong impormasyon o pagsunod sa mga gitakdang election protocol. Sa giyawag ang mga butante nga hatagan gayod o pagtahod ang pagapilion sa matag individual alang sa hapsay o malikaya na gayod ang bisan unsang panagbingkil. Tumong sa koordinasyon na sa mga ahensya nga mapabilin ang integridad sa piniliay o mapaniguro ang kagawasan, luwas, hapsay o malinawon nga pagpanigayon sa matag bangsa Moro nganha sa ilang katungod nga mubutar.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gipanawig pa hangtod Setyembre 15 ug mga adlaw ang special non-working holiday sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa proclamation number 0007 nga pinamahan ni Chief Minister Abdul Rauf Macacua, gideklarang special non-working holiday ang Martes, Setyembre 15, tumong nining maghatag og panahon sa mga residente nga makauli og subling nga mobiyahe pabalik nga na sila mga dapit human ang butuhan sa unang Bangsa Moro parliamentary elections. Una nang gideklara sa Malacañang isip special non-working

0: Onya daghang-daghang area ni ang atong i cover og naay mga pull out observers nga pwede ra yung madungog nato ang ilang mga observation reports.
1: Mm-hmm. Anyway, mo kabalaka kay tibuok adlaw 24 oras pag uban-uban ta diri kay mag blow by blow coverage sa ang tinig ng bayan, ang Joy FM 102.3 sa tanang mga panghitabo diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kay mahinungdanon kay ni daghan ganing mga foreign observers nga naabot diri sa barn para obserbahan kining first parliamentary election. Kita pa ka. So paningkamutan na mo kauban na ito ang mga higala nga nasa field o mga reporters po dato nga nasa field. Paningkamutan na ito nga mahatod kaninyo ang mga importanteng mga kaganapan na from time to time. So guwa sa itong mga district candidates sa sa Cotabato City, tulo ka district, naakay na mention na nga sa 3rd district, yung mga kandidato sa 3rd district. Kinsa gani?
0: Si Antok Tumanda, Kanen Reynaldo, o Mantikayan Hashim. Tulo.
1: Mm. Sa City of Cotabato lang
0: yes.
1: Na. Uh-huh. Ang, unya, ipaulay na ito ng basilan, huwag ka ng lanaw, kaya medyo layo pa, pero sa Maguindanao?
0: Ang sa Maguindanao...
1: Ano na kaya po, pila ka district? Upat ka district?
0: Basilan, City of Cotabato, Lanao del Sur,
1: Maguindanao del Norte.
0: Del Norte.
1: Ay, lima ka district.
0: Nga nung tulo...
1: Sa Maguindanao
0: del... Lima ka district.
1: Mm.
0: Daghan, no? Pero sa first district, duha ra ilang pilian. Si Balitok Abdul Kudus o si Tumawis Prince Khalid.
1: Mm-hmm.
0: So, duha ra, no? Isa ilang piliyon diya. Sa second district...
1: Oy, kalaban.
0: Oh, nag-inusara. So, this is winner by default already.
2: Si Dok kay,
1: Ibay. Ah, si Dok Ibay. Man, Ibrahim Mangod. Ang akong pagkaila kay Dok Ibay, Dr. Ibrahim.
0: Ah, okay.
1: Aha.
2: Dating mayor sa Parang.
1: Aha. So, maulay ni siya.
0: So, Dili Ibrahim. Dr. Ibrahim Ibay. No? So,
1: pero basig mo niya ang registered name.
2: Mm-hmm.
0: Ibrahim.
1: Ibrahim Ibay.
0: Sa so, 3rd district, Kaubang Dos, tulog gihapon ka contenders, no? Ang ilang mapilian, si Ahmad Badruddin, Baragir Asnawe, o Makakwa Abdul Rauf.
1: Mm. Mauni ang incumbent OIC, si Makakwa Abdul Rauf. No?
0: So,
1: naday siya sa 3rd district sa Maguindanao.
0: O sa 4th district, upat kabuok, Abbas Abdul Nasir, Agustin Alexander Dilanggalen Jazria o si Sema Baisandra. O si Baisandra.
1: Si Sema Baisandra, mao ni ang asawa ni kanhing Cotabato City Mayor Muslimin Sema. Dati po ni siyang congressman, no? Representing a district in the city. Ah, okay. Sige.
0: O ang 5th, ikalimang distrito, again, nag-inusara o kini, considered na ni na way kalaban, no? Kaya nag-inusara lang man siya, Mastura Ishak.
1: Ah, si Mastura Ishak, Ibrahim, kaila po nato ni, dati ni nag, Department Secretary sa DTI sa ARM, o abogado ni, anak ni siya ni attorney Mastura. Ang siya pangalan niya? Michael Mastura. Okay. So, kana. Itong sa... wala, takaila din. But, kining mga familiar name sa ato aning mga na-meet in some time in the past.
0: Ang Maguindanao del Sur, ang ubay-ubay, Kaubang Dos. No?
1: Lima ka distrito.
0: Oh, lima ka distrito. Mm. Pero, wala tayo nakitaan din hinga lone candidate nga buti pasabot dili na pilian tungod kay isa ra siya.
1: Pero sa Maguindanao North, Maguindanao del Norte, ang 2nd district o ang 5th district walay kalaban. Ang daghan nga galaban-laban sa 4th district ay upat ang galaban diha.
0: 3rd district
1: tulo lang.
0: Maguindanao del Sur.

0: Ah, sa Baguio ng Dulsur, sige.
1: Lima, no? Mm. So, sa First District, Kasim Idris, Midtimbang Babi, Midtimbang Tawakal, Yusuf Muhammad Hassan. Mauni sa First District na sila upat ka kandidato nga mapilian. Segundo Distrito or Second District, ang Patuan Sajid Andre o Sindatok Saad Duha. No? Third District, mauning inguna ko nga medyo ubay-ubay kaubang dos, Kamendan Habas, Datumanong Borgiva Tasmi, Sangkil Ali, Upam Dato Edo o Upam Daod. So, lima. Fourth District, Delna Aladen o Mangunda Dato Di Parok. O sa Fifth District, Alameda Anwar, Ali Rafsanan, Dalgan Nasser. So, kini ang mga listahan sa ilahang mapilian, gilangkuban sa lima ka distrito sa Maguindanao del Sur.
0: Kini sa tawi-tawi, pero di naman makabot atong Sibya dito, pero basing adunay nagatanaw sa atuang Facebook live, no? Ato na lang pong apilon ning sa tawi-tawi.
1: Yes, kay basing ang uba nag-prepare pa. Ang lani naglistahan or at least kabalo sila kisa piliyon. Sa tawi-tawi, upat ka distrito. O again, walay solo din hinga, meaning way kalaban tanan na ano, so contested. Sa First District, Kwe Julbert, Sabal Mudyahiron Siermal. Sa Segundo Distrito, tulo ka kandidato, Halon Abdulaziz Hayudini Gamal, Matba Hajimar. Sa Third District, dunay upat ka kandidato, Abriji Mali, Amil Bangsa Dayang Rausidana, Dalagan Alnahada, o Matolo de Asis Rusatina. O sa 4th District, upat ka kandidato, Ahadja Michael, Ahadja Nor Mahadil, Jamalul Sanya, o Kasim Hamdan. So, 4 districts in Tawi-Tawi, sama sa ato ang nasaysay, kaubang dos.
0: Ado na ito ang Lanao del Sur.
1: Ang Lanao del Sur.
0: Kay kaabot na ba ito pag Sibya sa Lanao del Sur?
1: Yeah, ang Lanao del Sur, siyam ka distrito, the most number of district sa maong area, no? First district, 2, 4, unom. Unom ka kandidato, Janalan Nazrudin, Gandamba Princess Pala Amera, Makalangon Abdulaziz, Pangandaman Almen, Taher Abdul Rahman, o si Tumawis Rolly. Sa Segundo Distrito, upat ang mapilian. No? Meron kayong apat na kandidatong mapagpipilian sa Second District. Alonto Jr. Alexander, Bazer Samanudin, Edres Salahudin,
0: Dali lang 40 to sa nang putlon ha. Tamang-tama na sa linya si Ginang Samira Gutok. Magandang umaga. Yes. Sam, welcome dito sa ating programang Tinig ng Bayan. Kasama ko si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Good morning po.
0: Hello. Anyari.
2: Sam? Good morning po.
0: Yes, Sam. Yeah, good morning. Kumusta? Nasaan location mo ngayon? Ay, Sam, anyway. Padayon na ito ni, ano, Tumawis Rolly ba ito? Diyan na ba? Second district na ba ka? First district pa sa Lanao?
1: Sa Lanao, naalak ko sa first district, Tumawis Rolly, no? Mm. So, second district, akong usbon, upat ka kandidato, no? Alonto Junior Alexander, Bazar Samanudin, Edres Salahudin, o Gauraki Hamza. Sa third district, still sa Lanao del Sur, Adyong Abdul Rauf, Makarava o Makaraya Jamil, Manguron City Saleha o Rimbang Edriza. Fourth district, upat gihapon ka kandidato, Abdul Kamal, Kumadog Johari, Pandi Lampa o Sumagayan Aminudin. Sa fifth district, tatatlo ito, Asom Arimaw, Papandayan Khaled Yasin at Sitago Udtog. 6th District, tatlo pa rin, Balt Jamael, Kabugatan Muammar at Makapudi Husni. Sa 7th District, Dipatuan Nora Makasilang Kardawi, Mindalanao Ali Usman at Sarangani Usman Jr. Sa 8th District, dadalawa ito, Balindong Ahmad Amir at Turayas Saipudin. At the last but not the least, for the 9th District, tatlong kandidato, Adyong Rasdi, Bayabaw Jalala at Galo Lamping Anwar.
0: Anyway, ginapalingkamutan po na ito na makontak ko sab si Samira Guto kay Naputol para makakuha po tag update ditong dapita sa Marawi, no? Sa Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi, adunay usa duha tulo upat ka distrito. Ang first district adunay duha lang ka kandidato nga si Ke Holberts og si Sabal Mujahiron na Sharmal. Mauna ang sa first district. Sa second district, tulo silang galaban-laban si Halon Abdulaziz sa si Hayudini Gamal og si Matba Hajimar. Sa third district, mga katinig, apat po silang naglalaban-laban si Albirinci Mali, si Alimbangsa Dayang Radzidana og si Dalagan and Alnahada and Matulo Diasi sa Rosatina. Aha, anyway, nasa linya na si okay. Yes, good morning, Sam.
3: Good morning po, Romy.
0: Yes. Kasama ko si Ruby Padilla Season.
1: Good morning po.
3: Naiyak kami, masyado marami nang nangyari sa may ano, Cotabato. Cotabato 10 injured po, 3 or 2 ang namatay. At sa Marawi naman, ano pa po, 4 o'clock naman nag-distribute ng paraphernalia or nag-open na po sa Sagunsongan ang ilang mga voting center kasi may mga PWDs, no, na dapat pwede nang bumoto.
0: Mm-hmm. So diyan pong banda sa ano sa may Marawi at mga probinsya ng Lanao del Sur at Lanao del Norte, wala naman pong mga untoward incidents na nangyari the last 12 or 24 hours.
3: Wala pa naman po sa aking timeline ay nakaka-monitor po tayo. Tinek ko si PD, siyempre hindi pa nakakasagot yung PNP Lanao Sur kasi po yung na-alert ako sa mga watchdogs natin na sana naka-accredit sila with IDs. They're afraid na hindi sila makapasok kasi nga hindi sila naka-secure, no, ng kanilang identification card. So, hoping na may mga reports, no, sa ating mga watchdog monitor kung how it is.
0: Medyo mahigpit daw po dahil dito sa nabanggit nung ni Richel, kilala man si Richel Yumel, yung kasamahan natin sa media, mahigpit daw po kahit mga media, kahit may ID ka, hindi basta-basta pinapapasok sa mga presinto.
3: Yun po ang aking call out kasi siyempre dahil maybe sa, siguro maliit ang classroom, pero ang call out ko since na-interview niyo ako noong Sabado,
0: yeah,
3: at mga ilang media is kailangan po talaga may bantay, may monitor. So kailangan kasi may magkukwento ano nangyari kung sakaling may insidente. So, it's a call out to COMELEC who deputizes all na kailangan po ay meron pong presence po ng third party or yung media po.
0: Aha. Bago lang namin nakausap si COMELEC Regional Director, pero ipapaabot po namin yung call out niyo sa kanya. Dahil sinabihan naman po namin siya na from time to time tatawag kami sa kanya.
3: Now, yes po, kami po ay partner ng COMELEC noon, chairman nila ako sa partner ng NAMPRE
0: PPCRV
3: sa Katulimburg, Ulanao. So kailangan sana po ay ibalik po yung ganong sistema sana.
0: Pero mayroon po ba kayong obserbasyon sa mga presinto kung kumusta yung plastada ng mga presinto? Dahil sinabi mo kanina, mayroon na maagang nagbuka sa did you have an actual ano site of the ano happening sa mga presinto?
3: Yung from the photos, lalabas pa lang yung mga voters, whether sa Giran, sa Guntungan, kasi nga right after prayers naman, pwede nang mag, 4 o'clock yung prayers namin, nag-arrange na ng paraphernalia yung mga teachers. So, yung nakita ko lang po ay yung mga dark pa lang yon, Marawi City, ay naglalakad po yung mga nagdadala ng balota. So, it's a call out sa mga prayers po for everyone, no, na involved. Especially karami yung kasi, Romy, mga babae. Babae ang nagsaserve sa loob ng presinto, mga BIs ay mga babae.
0: Ang isang observation sa Cotabato City ng mga independent observers ay parang nagugulat sila dahil ang labas heavily militarized, maraming sundalo, maraming mga police, but of course sinasabi ng COMELEC kaya nilang masalisihan, but despite the fact na massive yung deployment, may mga hindi kaaya-aya mga pangyayari kahapon o kagabi.
3: Kaya po, kailangan po yung monitoring talaga ng international at saka national monitors kasi gun ban nga pero hindi naman gun ban sa atin, no, sa authorities. So, ingat lang po sa lahat kasi it doesn't mean na gun ban at may hawak po na armas ang ating security personnel ay ito ay matakot ang butante. So, the message could not be na masyadong malaki ang military security presence ay matakot ang tao. This is a safety measure and we're hoping, sabi nga naman sa batas COMELEC, as far as possible or malaki ang metro ng layo ng ating mga personnel sa labas ng presinto.
0: Sa Cotabato City, Sam, mayroong dalawang police personnel armado sa loob ng presinto.
3: Bawal po. Bawal po ay ang presence of arms, no? So, tayong mga taga, labas, Bangsamoro, outside Bangsamoro, na umuwi lang talaga para lang bumoto at makita ito. Siyempre, may nakakanerbios, pero ito, sana po, warning na sana po ay hindi sila nasa loob.
0: Rubs?
1: Yes. Ma'am, gusto rin nating suriin dahil andyan talaga kayo sa area. Kamusta naman po ang mga teachers natin na naatasang mag-subaybay at talagang mag-serve, no? May mga areas po na sinasabing umatras, hindi dumating. Kamusta dyan sa area of coverage ninyo, Ma'am Almira?
3: Yeah, it is normal naman po na may mga, kasi mga family of supervisors kami sa DepEd, yung mga kamag-anak ko kung saan ako boboto, that mga may mga kandidato sila na relationship. So normal po na they had to waive, no, their service. They had to so-called
0: inhibit
3: yung anong word na kailangan po nilang hindi magpartisipa sa pagiging frontliner nila at BI. So they had to not serve at marami pong areas daw na ganun. At normal po yung pag-shift or pag substitution. Sana po ay on time yon, kasi nga there was time naman to prepare. So, kung nakikinig yung mga teachers, so teachers allowance natin po, hazard allowance, ito ay ang call out natin sa COMELEC. Babantayan po namin yan ni Senator Robin kung sakali dapat may teachers allowance kasi 90 areas of concern ang sabi po sa PNP report or upload. So, natural po na may hazard allowance din po ay itong mga teachers natin.
0: As of this moment, Sam, maraming salamat sa inyong panahon. We will call you back siguro later for some updates.
3: Yes, prayers po. Sa lahat, salamat sa media po sa pagbabantay. At nasanay naman po kayo sa war reporting eh. Pero sana po, we dream of a day na hindi po na war zone ang tingin namin sa sarili namin.
0: And we have been covering conflict in the context of building peace.
3: Yes po.
0: Maraming salamat ulit. So mga katinig, mauto ang tingog ni Samir Aguto. Wala tayo oras sa 4 minutos lang milabay sa alas 7.
1: Yes, pero atong i-assure sa ato ang mga listeners nga mupadayon ang tinig ng bayan sa paghatag og blow-by-blow report and observation isip atong commitment sa first parliamentary election sa BARM.
0: Mm-hmm. Sa ngalan sa itong kauban, si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2, Romy Iluspa, nagpasalamat sa iyong pakiguban ka na ito. Og nag-imbita nga ayaw kamugbiya kaysa tibuok adlaw. Among hihatod kaninyo, kauban na nga ito ang mga partners, uga ito ang mga reporters nga nasa field sa Lanao provinces, sa Maguindanao provinces, uga sa SGA. Ayaw kamughawa, kaya musunod dayon ng atong alas 7 balita, mayong muntag kanato hurot.

0: Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa nga lang katulkan, gaysa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod ka ron, nawala akong gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, naisigis siya o inom o gantiba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

Pahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan at eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinoon yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Oras ganap na ang alas 7:11 na.
3: Time checks brought to you by Kidiyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidiyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM. Ang radyo mo.
4: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes 14 sa buwan po ng September 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental. Narito na ang ating mga nangungunang mga headlines.
3: Headlines.
4: Sa ulo po natin mga pangunahing balita, bago ang eleksyon na Sabang, Samora, Autonomous Region and Muslim Mindanao, mga malalakas na pagsabog at barila na ganap sa Cotabato City, iniulat ang ilan katao na pagkasawi at maraming bilang din ang mga nasugatan sa mga magkakahiwalay ng mga insidente.
3: Headlines.
4: Samantala, simula alas 7 kanilang umaga ay nagsimula na ang butuhan sa iba't ibang mga lugar sa Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa First Bangsamoro Parliament Elections.
3: Headlines.
4: Mas mahigpit na seguridad ipinatutupad ngayon sa iba't ibang mga polling centers sa buong rehiyon ng Bangsamoro kasabay ng deployment ng napakaraming puwersa ng Philippine Army, Philippine National Police sa maging ng kanilang mga tangki de gera at helicopter at iba pang mga gamit pandigmang panghimpapawid.
3: Headlines.
4: Samantala, isa patay, isa sugatan sa naganap naman na pamamaril sa bahagi naman ng Maguindanao del Sur kagabi.
3: Headlines.

0: Bagong sports equipment na turnover naman sa Lupon, Davao Oriental. At samantala sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental, Comelec. Inaalalahanan ang mga butante na sumunod sa guidelines para sa pagboto at malikayan ng anumang kaguluhan ayon sa pinakahuling reporta sa Lanao del Norte. Dali ng mga balita, susunod na.
1: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
4: Katul kay kuya para nang nalabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ba humot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko'y tulungan at ambalan na ko akong kamot mo. Mayroon na ayaw.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ganap lang nga alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Tatlo katao nga nasawi samantalang 15 naman ang nasugatan matapos ang isang pamaril sa harap mismo ng Dato Usman Mampin Elementary School sa Barangay Baguado sa Cotabato City maghating gabi kanina. Kabilang sa mga nasawi si Igar Kasan Andong, 88 years old, na residente ng Puro Katulingan sa Baguado sa malapit sa Maytanghal Subdivision, at isa pang hindi nakilalang o dalawa pang hindi nakilalang mga biktima na kasalukuyan pang inaalam ang identity ng mga ito. 15 katao naman ang nasugatan sa naturang pamamaril na batid na habang nagtitipon-tipon ang naturang grupo sa nasabing paaralan at habang nakapila para sa eleksyon na ngayong umaga, nang bigla lamang nagkaroon ng palitan ng putok at nauwi naman sa matinding pagtatalo. Rubis po din naman ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 6, ang RMFB 14A, PNP 12 at maging ang 4th Sub at SAP. Mabilis na isunugod sa ospital ang sugatang mga biktima ayon naman kay Comelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao. Papatuloy ngayon ang kanilang monitoring kaugnay ng mga naturang insidente.
1: Yung nagiging oldo, may nangyari, yung mismo, yung nagbabarilan. Kasi to the pier na may mga baril silang dala-dala, kaya nagbarilan yung both sides of our election, yung parties. Nagbarilan sila, may mga namatay na tatlo. May nasugatan na 15.
0: Ang tinig ni Comelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao. Samantala, isang lalaki naman may bitbit na granada ang nasabugan sa dala nitong eksplosibo habang nasa bahagi naman ng Purok Amirol, Barangay Mother Kalanganan, alas 8 kagabi. Nakilala ang naturang lalaki na si Sainudin Sapal Makabuat, residente ng Poblasyon 1 sa Cotabato City, kung saan ito'y nagtamo ng matinding sugat sa kanyang ari. Ayon na sa Police Station 4 ng Cotabato City Police Office, nakatanggap sila ng report alas 8:05 kagabi at agad namang rumisponde ang mga tauhan ng naturang himpilan sa investigasyon na batid na habang naghihintay umano si Makabuat ng kanyang construction na foreman sa naturang lugar. Nang biglang nakarinig ng malakas na putok, kasalukuyan namang nagsagawa ng mas malalimang investigasyon ang City PNP kaugnay ng naturang insidente. Agad ding inalerto ang buong puwersa para matiyak na maging maayos ang seguridad sa eleksyon na ngayong araw na ito. Ang Kalanganan ay isa sa mga lugar na mayroong mainit na tensyon sa naturang lunsod. Samantala, isa pang pagsabog naman ang naitala alas 8 pasado kagabi sa bahagi naman ng Dato Untog Matalam sa Malagapas, Cotabato City, particular sa Roserade sa number 10, na batid na agad ding rumisponde ang mga tauhan ng PNP sa naturang lugar kung saan iniulat na wala namang may nasaktan sa naturang insidente ng indiscriminate firing. Ang naturang insidente na ganap bago ang pagsisimula ng eleksyon na kaninang alas 7 ng umaga. Samantala, ang indiscriminate firing ay nagresulta rin sa pagkakarecover ng 5.56 caliber rifle ng mga tauhan ng scene of the crime operatives. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung sinong responsable, kaya't lahat ng mga CCTV footage sa lugar ay sinusuri na ng mga otoridad. Sa Cotabato City pa rin, walang habas din nagpaputok ka ng baril ang mga armadong grupo

Matapos na nagpuputok ka ang mga lalaking sakay ng itim na minivan at walang plate number. Agad din tumakas ang natura mga suspect at na-recover naman sa crime scene ang mga baso ng bala. Sa ngayon ay patuloy pa na naka-alerto ang tropa ng militar sa naturang lugar. Sa bahagi naman ng Raja Buayan sa Maguindanao del Sur, patay naman ang isang hinihinilang suspect. Samantalang na-aresto ang isa pang kasama nito sa naganap na pamamaril sa may barangay Mileba, Raja Buayan, kahapon. Ang nasawing suspect na si Unting Mabini Makapana na residente ng barangay Sapal, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur, at naaresto naman ang isang kasama nito nga si Rasida Kalim Sisay na residente ng Langapatuan, Maguindanao del Sur, na nagtamo din ng sugat matapos ang barilan. Agad na rumispundi ang mga tauhan ng quick response team ng PNP alas 4 pasado kahapon ng hapon, at sa isinagawang clearing operation na dito nakita si Sisay na nagtatago sa likod ng isang bahay. Nang lumapit ang mga pulis, pinaputokan umano sila kaya't gumanti ng putok ang mga otoridad. Nasugatan na si Sisay na nagresulta sa pagka-aresto nito at dinala naman sa Sultan Kudarat Provincial Hospital para ipagamot. Natagpuan din ng mga pulis ang katawan ni Makapana na may tama ng bala. Dinala pa siya sa Bangsamoro Regional Hospital o sa dinala sa Cotabato Regional and Medical Center, subalit idineklara nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Ayon na sa mga residente ng Milib, isa pang residente na si Nasrula Uto ang patuan ang nasugatan din sa naturang insidente maakaraang pagbabarilin ng naturang mga suspect na sakay ng motorsiklo. Nakuha naman sa napatay na suspect ang isang 45 caliber pistol. Sa ngayon ay nagsasagawa ng mas malimang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Ganap lang alas 7:25 na ang oras, samantala.

0: Provincial Director ng PNP sa Lanao del Norte. Tiniyak naman ang koordinasyon sa seguridad sa mga boundaries kaugnay ng pagsisimula ng eleksyon na kaninang alas 7 ng umaga. Detalye ng balita mula naman kay Renz Sumalinog ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental.
1: Igan ni Police Colonel Leo de Leon Suwa sa Lanao del Norte Police Provincial Office nga matod pa andam ang mga otoridad sa pagmintina sa kalinaw og seguridad may kalabutan sa 2026 Bangsang Muro Parliamentary Election ni Pegayon karong adlawa. Matod pa ni Suwa, adunay contingency plan ang kapulisan, apila ang Armed Forces of the Philippines ug ubang pag-security forces aron na matubang ang nagkalain posibleng mga sitwasyon o napangandang usap sa security measures aron malikayan kung ugaling adunay posibleng mga insidente gikan sa kasigbit nga mga lugar ngadto sa mga boundary sa Lanao del Norte. Ibutik usab ni SOA nga padayon ang ilang koordinasyon sa kapulisan, militar, provincial government o guban pang mga ahinsya. Matod pa niya, kontrolado sa mga security forces ang kasatlangang kahimtang o magpadayon nilang bantayan ang kalinaw o seguridad sa tibok probinsya sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ganap na nga alas 7.27 ng oras sa dagdagan ng mga balita. Naka-alerto na nga buong puwersa ng nasa mahigit 16,000 na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Maging ang nasa 17,000 na mga miyembro naman ng Philippine National Police na ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa pagdarawas ng eleksyon ngayong araw na ito. Ayon kay Kumalikbarm Regional Director Attorney Ray Sumalipao, isinailalim ang buong puwersa sa alerto dahil na rin sa mga banta sa seguridad. Sa panayam ngayong umaga kay Sumalipao, inamin ito na may mga grupo na ng mga butante ang nasa loob na ng school campus at may mga ilan dito ay may mga dalang baril kaya't agad na inalerto ang buong puwersa para tiyakin na maging maayos ang eleksyon ngayong araw na ito, particular na sa Cotabato City, Lanao del Norte o Lanao del Sur at sa Maguindanao del Sur. Samantala, matagumpay namang naisagawa kahapon ang noong araw ng Sabado ang final testing and sealing ng automated counting machines bilang bahagi pa rin ng makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliament Elections. Mismong si Kumelec Chairman George Garcia ang unang sumubok sa pag-seal sa mga makina sa Cotabato City Institute sa naturang lungsod. Ginawa ang naturang proseso para tiyakin ang husto at 100% kahandaan pati na rin ang ligtas, maayos at tapat na pagdaraos ng eleksyon ngayong araw. Naka-standby na rin ang mga tauhan ng pulisya sa iba't ibang mga paaralan sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur maging sa Cotabato City. Samantala, nagtaas na rin ang full alert status ng Philippine National Police sa buong rehiyon para siguruhin ang kapayapaan at seguridad sa parliament elections. Nasa mahigit 800 namang mga teacher na tatayo sana ng Board of Election na tellers at inspector ngayong araw na ito ang umatras naman sa kanilang paglilingkod dahil na rin sa maraming kadahilanan. Ayon na sa Commission on Election, iba't ibang dahilan ang ibinigay ng mga guro na nagpas siyang hindi magsilbi sa eleksyon. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi kakasuhan ang mga gurong umatras. Bagamat hinilingan ng komisyon na sana'y mas maaga silang nagbigay ng abiso upang magkaroon ng sapat na oras para sa paghanda ng kapalit. Sa kabila nito, tiniyak naman ng COMELEC na handa pa rin ang kanilang hanay para sa halalan. Magsisilbing Special Election Board ang mga tauhan ng mga pulis sa mga lugar na kinakailangan upang tiyakin ang maayos na pagsasagawa ng butuhan. Binigyan din ni Kumelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao na ang mga pulis na sinanay na bago pa man ang eleksyon ay silang mamamahala sa mga kritikal na mga lugar bilang Special Election Board ng Commission on Election.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
7: Paano niya kay Bugno, mga kayo dinod sa mga agod, kaya naman sa basakan? Oo. Oh. Kaya plus anak ko, Yaki Oil. Yaki Oil, among gamit ka ron. Tapos nagainom po ko o Yaki Capsule ako.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap na nga alas 7.32 ng oras. Tuloy-tuloy po sa paghatid ng mga pangunahing balita. Kaugnay pa rin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakauna-unahang barm election na ngayong araw nito. May mga dagdag na balita mula naman sa 87.7 Joy FM, Pangal Bay sa Misamis Occidental. Si kasamang Renz Sumalinog.
1: Numan sa Commission on Election o COMELEC, ang mga botante kabahin sa oras sa pagbuto alang sa ipagayon ng 2026 barm parliamentary election nga ipagayon karong adlaw, Lunes, September 14, tuig 2026. Wato pa kini mo ang pinakaunang parliamentary election human kapila na kininausab na kansila. Matod pa sa COMELEC, kinahanglan masayod ang mga botante sa barm sa insaktong oras aron sila makabutar. Ang early voting hours magsugod kini alas 5 ang takna sa buntag hantod alas 7 sa buntag. Kini eksklusibo lamang alang sa mga senior citizen, person with disabilities o PWDs o mga MAPDOS. Samtang ang regular voting hours magsugod kini alas 7 sa buntag o matapos alas 7 sa gabi. Bukas kini alang sa tanang registradong botante apan hatagan gihapon og prioridad ang mga senior citizen, PWDs o mga buntis. Gitambagan usab ang mga botante nga susihundaan ang ilang mga voting precinct pinaagi sa official nga precinct finder sa COMELEC sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Idasig usab sa ang tanang mga mubutar nga sayo, malinaon o responsable o musunod gayon sa mga lagda sulod sa polling place. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Samantala sa Maguindanao del Norte, mas pinalakas pang ugnayan ng Armed Forces of the Philippines at ang mga lokal na pamahalaan para tiyakin ang seguridad ngayong araw na ito kung saan isinagawa naman ang naturang pagpupulong sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Tinalakay din sa pulong ang mga hakbang para sa pagtiyak ng seguridad. Alas 7 kaninang umaga, nagsimula namang nakaboto na ang mga butante na mga senior citizen at mga PWD at mga vulnerable sector. Sa ngayon ay nagsisiksika na ang maraming mga butante sa iba't ibang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Samantala, dag na magali mga balita sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Na aresto naman ng mga otoridad ang rank 8 na most wanted person sa municipal level sa isinagawang operasyon. Ang suspect na si alias Samanman, 19 anyos, ay naresto ng mga tauhan ng Bagumbayan Municipal Police Station 2nd Sultan Kudarat Mobile Force Company dahil naman sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang Acts of Lasciviousness. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa kanya. Sa Esperanza, Sultan Kudarat, na aresto din ng isa pang wanted person dalaman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Si alias Kiko, 27 anyos, ay inaresto ng mga tauhan ng Esperanza PNP at ng 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company sa bahagi ng barangay Poblasyon ng naturang bayan. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ang Esperanza PNP ang natura ng mga suspect. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Hati naman ni Dinig 26, Erwin Madhay.
8: Isa sa gawa sa Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental, ang one-time, big-time outreach service caravan sa September 15 hanggang 17 ngayong taon upang mailapit ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga residente. Nagsagawa ng coordination meeting ang LTO Region 11 at Municipal Government of Caraga bilang paghahanda sa tatlong araw na aktibidad. Layunin ng programa na matulungan ang mga residente sa malalayong lugar, lalo na ang mga komunidad na hirap makapunta sa mga tanggapan ng gobyerno. Kabilang sa mga katuwang sa programa, ang Provincial Government of Davao Oriental, DSWD, PhilHealth, SSS, NCIP, PSA at DRMC Tagum. Inaasahang makikinabang ang mga residente sa iba't ibang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno na ihahatid mismo sa kanilang barangay. At sa ibang balita, matagumpay na isinagawa ang tatlong araw na pamamahagi ng food assistance sa 20 barangay ng bayan ng Governor Hineroso, Davao Oriental bilang bahagi ang patuloy na programa ng pamahalaan para makatulong sa mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan at sinuportahan ang naturang inisyatibo ni Governor Nelson Dayhirang at Mayor Juanito Colot Inohales na nagtutulungan upang maihatid ang kinakailangang suporta at serbisyo sa komunidad. Nagpaabot din ng suporta si 2nd District Congressman Chino Almario na kinatawan ni Mr. Kenneth Tagora bilang bahagi ng pagtutulungan ng provincial at lokal na gobyerno upang mas mailapit ang serbisyo sa mga residente. Layunin ang naturang inisyatibo na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan at matiyak na ang suporta at serbisyo ng pamahalaan ay makarating sa iba't ibang barangay ng Governor Hineroso. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Samantala, ganap ng alas 7.39 ng oras sa ibang mga balita, deklarado ngayong Fiesta Fiscal o Holiday sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Kasabay naman ang pagdaraos ng kauna-unahang parliament election. Bukas, deklarado ding holiday sa Bangsamoro sa ilalim ng Proclamation No. 0007 na nilagdaan ni Chief Minister Abdul Rauf Macacua, idiniklara bilang special non-working holiday ang araw ng Martes sa Bangsamoro. Layo nito ay mabigyan ng panahon ng mga residenteng umuwi at muling makabiyahay pabalik sa kanilang mga lugar pagkatapos ng butuhan na ngayong araw na ito. Sa mga balitang pambansa, naghahanda na daw ang Philippine National Police o PNP para sa kinakailangang security measures para sa dalawang araw na transport strike simula ngayong araw na ito hanggang bukas na ikinasa ng grupong Manibela bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Philippine National Chief of Police, General Chief Milencio Nartates Jr., nakataas ng alerto ng mga police unit sa mga lugar na inaasahang pagtitipunan ng mga protesta, kabilang na ang bahagi ng Pilcoa sa Quezon City. Inataas na rin ng mga police chief at territorial unit na makipag-ugnayan ng malapitan sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para mapanatili ang seguridad at maayos na crowd management. Bumuo na rin ang PNP ng coordination upang magbigay ng tulong sa mga commuter na posibleng ma-stranded sa kalsada dahil sa tigil pasada. Sinabi ni Nartates na nauunawaan ng pambansang pulisya ang hinanaing ng transport group sapagkat maging ang kanilang sarili mga tauhan na nagmamaneho. Apektado rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasahan ng PNP na mananatiling mapayapa at maayos ang ikakasang protesta. Ngunit nakahanda pa rin ang mga karagdagang security forces sakaling magkaroon ng hindi inaasahang emergency o iba pang mga insidente sa panahon na isinasagawa ang naturang kilos sa protesta.

Patuloy na mga tinutugisan ng mga otoridad ang kapitan ng MV June Aster na pininiwalang buhay pa rin at hindi kabilang sa 43 survivor na iniimbestigan kaugnay ng naturang trahedya na sinapit ng pagkalubog ng barko na ikinasawi ng 35 patay at pagkakawala ng 54 na iba pa. Ayon sa Philippine Coast Guard, spokesperson na Commodore Noemi Cayabyab, hanggang alas 8 ng umaga noong Sabado, nasa 43 pa rin ang nasa listahang nakaligtas at hindi kabilang ang kapitan ng barko na si Captain Romel Sarmiento. Gayunman, sinabi ni Cayabyab na ang isang katawan mula sa Atien sa Inter-Island Paris ay may-ari at operator ng MV June Aster ay di umano'y nagbigay ng impormasyon na nakaligtas ang kapitan at pumunta kasama ang ilang tripulante sa ilang covered court sa barangay Tour de Coron. Ayon kay Cayabyab, malaki ang responsibilidad at pananagutan ng kapitan kaya patuloy ang pagkikipag-ugnay nila sa Atien sa Inter-Island Paris na upang mahanap ito. Mahalaga din ang magiging salaysay ni Sarmiento para ma-establish ang pangyayari at kung anong naging aksyon nito na ibinigay sa mga pasahero at tripulante. Ang barko na may kapasidad na 306 pasahero na sa manipesto ang 117 pasahero at 17 tripulante habang 2 ang kumpirmado namang hindi nakasakay. Isang pagsabog umano ang narinig sa cargo deck ng barko bago naganap ang naturang sunog. Ganap ng alas 7:43 ng oras sa dagdag ng mga balita.

Nananawagan na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na huwag gawing intriga ang kanyang maikling biyahe sa Singapore kasama ang kapatid na si Senadora Pia Cayetano. Nagbalik ka ng bansa nitong Sabado ang magkapatid matapos ang kanilang biyahe. Sinabi ni Cayetano na isang rutina tahimik na paglalakbay lamang. Sinabi ng nakababatang Cayetano na hindi niya inakalang magiging malaking isyo ang biyahe at ikinalungkot niyang nauwi sa personalan ng mga talakayan. Anya, bahagi ng problema ang toxic na environment kung saan umano ay marami ang naghahanap ng intriga at nagtatalo. Una nang sinabi ni Senadora Pia Cayetano na matagal nang nakaplano ang kanilang pagpunta sa Singapore upang suportahan ang national team sa Asia Pacific Paddle Tour. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na umalis ang bansa ang magkapatid noong Miyerkules. Samantala, sinabi ni Senador Ping Lacson, hindi naman isyo sa ngayon ang biyahe ni Cayetano na dapat itong mabigyan ng pahinga mula sa stress dulot ng isyo. Siya mismo ang lumikha. Patuloy ang pagbabangayan ni Cayetano at Lacson na kaugnay ng mga aligasyong irregularidad sa flood control at reclamation project sa Taguig. Noon na nang nagsumiti si Lacson sa Office of the Ombudsman ng hindi baba sa 45 case studies na suportado ng mga opisyal na dokumento hinggil sa umano'y systemic anomalies sa flood control infrastructure project sa naturang lungsod. Habang itinuturing naman ni Cayetano ang mga ginawa ni Lacson bilang pag-uusig hindi lamang laban sa kanya kundi pati sa kanyang pamilya at sa Taguig City. Sinabi ni Cayetano na ipinaubayan na niya sa Diyos ang mga kasong ibinabanta sa kanya, investigasyon, intriga at mga aligasyon na ano niya ay pabago-bago. Inibisigahan na din si Cayetano ng National Bureau of Investigation sa umano'y irregularidad sa ghost ng Pilipinas o pag-host nito ng Pilipinas

sa balita naman sa Ibayong Dagat. Inudyukan ni U.S. President Donald Trump si Ukrainian na President Volodymyr Zelensky na itigil na ang pag-atake sa diesel infrastructure ng Russia dahil sa nakikitang masamang epekto nito sa pandaigdigang supply ng langis sa patuloy na pag-ataas ng presyo nito. Ang naturang pahayag ginawa ni Trump kasunod ng sunod-sunod na long-range drone ataka ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia sa mga nakalipas na buwan na nagdulot ng malaking bawas sa fuel production at nagbunga ng shortage sa loob ng Russia. Ayon kay Trump, napakarami namang ibang pwedeng maging target ng militar ng Ukraine at hindi dapat ang mga pasilidad ng diesel ang pinupuntirya. Nananatili namang matatag ang paninindigan ng Ukraine na lehitimong military targets ang mga Russian refinery dahil direkta ang ginagamit ang mga ito upang punduhan at suportahan ang war effort ng Moscow. Samantala, sumampa na sa mahigit 6 dolyar kada galon ang average price ng diesel sa Estados Unidos habang ibinaba naman ng Russia ang forecast nito sa oil production sa pinakababang antas sa loob ng 15 o 17 taon dahil sa matinding epekto ng digmaan. Sa pinakahuling balita sa Ibayong Dagat mula naman sa Iran, patuloy pa rin ang pagmamatigas ng Iran na isuko sa Estados Unidos o sumuko sa Estados Unidos. Binigyan nga diin ni Iranian na President Masoud Pezeshkian na kahit na anong pressure ang ginagawa ng Amerika sa kanila, hindi sila susuko. Inakusahan pa nito ang Amerika na tinatarget ang mga sibilyan at mga infrastruktura sa kanilang bansa. Ayon pa sa naturang leader, kung talagang warriors ang US ay dapat harapin nila ang mga sundalo ng Iran at hindi idamay ang mga sibilyan. Hindi rin daw magpapadala sa pambubuli ang Iran sa Amerika na ngayon ay patuloy na naglalaban. Sa balitang pang-ekonomiya, isinusulong ngayon ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng industriya ng palm oil sa bansa para mabawasan ng halos 90% ng pagdidepende sa importasyon. Bukod sa pagkain, layunin din itong mapangalagaan ang lokal na materyales para sa mas malinis na uri ng fuel. Sa ginanap na pag-budget hearing sa Kamara, binigyang din ni DA Secretary Francisco Chu Laurel magandang oportunidad ito para sa mga magsasaka ng lokal at negosyante dahil sa mataas na demand sa merkado. Kaugnay nito, muling humiling ang Department of Agriculture ng dagdag na 300 million pesos para sa 2027 development budget ng palm oil, habang ipinanukala naman ang hanggang sa 1 billion pesong taunang alokasyon sa loob ng 5 taon na kapag naipasa na ang nakatalagang batas para sa naturang sektor. Sa ilalim ng roadmap ng gobyerno, target daw i-develop ang nasa 300,000 hektaryang palm oil plantation sa bansa, kung saan maabot sa 100,000 hectares bago matapos ang 2028. Ito'y maituturing na isang malaking hakbang. Upang mas mapabilis daw na pagpapatupad ng naturang programa, kinakailangan ng DA ang paglalagay ng hiwalay na deputy administrator at dedikadong team sa Philippine Coconut Authority na tututok sa palm oil industry. Sinusuportahan din ng kawani ang pagpapatibay ng panukalang palm oil bill, kung saan nakatakda silang mag-sumiti ng opisyal na rekomendasyon kay PBBM. Sa balita sa larangan naman ng sports.

Nagpaulan ng depensa ang gila sa Pilipinas sa 16 na three-point shot na pinangunahan ni Jeric Ahanmise at Robert Bulik para buhayin ang tsansa ng mga ito sa quarterfinals

ng 28th Asian Games Men's Basketball Tournament. 7 triple ang isinalpaka ni Ahan Mise, habang may 4 na 3 naman na si Bulik. Kaya tumabot ng 109-78 ang pagmasaker ng Gilas sa Kazakhstan sa isinagawa nitong laban sa Nagoya, Japan.

0: Samantala, dumiretso naman ang China sa ikalawang sunod na panalo matapos naman ang 105-59 demolition sa Bahrain patungo sa quarter finals. Pasok din na sa quarterfinals ang host Japan at South Korea mula sa magkakatulad nilang 2-0 na bara sa Group A. Tinakasan naman ng mga Japanese ang Saudi Arabia sa 86-80 habang minasakar naman ng South Korea ang Indonesia sa score na 102-48. Ang top two teams sa bawat group at ang dalawang best third place team ay papasok na sa quarterfinals. At sumanyo kabuan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Lunes. 14 sa buwan po ng September 2020. Sa isa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM. Sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Patuloy na antabay dahil magpapatuloy ang coverage ng Joy FM sa eleksyon ngayong araw na ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan eksakto alas 7 kaninang umaga nagsimula ng bumoto ang mga PWD, senior citizen at mga vulnerableng sektor kaugnay ng kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro. Nanatili rin na naka-alerto ang buong puwersa ng EFP at maging ang Philippine National Police sa kaugnay sa mga kaganapan sa eleksyon. Isa sa mga tinututukan ngayon ang eleksyon sa Cotabato City dahil sa mga insidente ng karahasan simula pa kahapon. Kasama si Renzo Malinog at Erwin Umadhay. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
7: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. Ally Resort and Hotel, your home away from home.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kinabawan City, 102.3.
10: Isayos ang ating mga orasan, 59 minutos na po, makalipas ang alas 7.
11: Alamin ang kaganapan sa Barm Parliament First Election. Bantay halalan sa

0: Muli, magandang umaga mga katinig. Nagpapatuloy ang ating programa, ang ating pagsubaybay sa mga kaganapan dito sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Yes, og padayon kitang mag-aimbita kaninyo sa ikaduang hugna sa ato ang eleksyon coverage. All throughout kini, hangtod mahuman ang pinili ay unyang hapon.
0: Ato ang